0: Ako na uyayo CBC The Badge Mon.
1: We may the badge mon kay to ko ha ko non chi sa ya ap to chni so sit to chi skasa do we sa go bi sam ha ni so cham dat no mi ni sta no go do sit na de just shoot sta son u ji ji yo jet na ni gan squad o ge yo na na ko ge no i ta on utke an ha Quebec we na squel ju de yo ke yo u ge Quebec ya I was shit ge ha je ni gan skik ya I ego na special it ko ge we we bi kan ge ji ha ya net squad o ge I utma ge